Naam. Sayyidina Umar yami moyo nden kande a andi gorko do kam. Ha? Ake duma ako. Ado andi no nastirta be no vurtirta fu na. Gorko go vi kai. O vi mi anda nanon. Sayyidina Umar sirwai. Yami moyo hal anta sahabtahu fi safari alladhi tu'rafu bihi makarim al-akhlaq. Fajaba ar-rajulu la. Sayyidina Umar yammo nden ka wadi di jahangal be mako na. Ha der jahangal lo je adama. Yendo andi jahangal lo ha unero asa non as-safar qid'a min al-azab. Jahangal lo dum yoga on ha der yoga yangada. Ha der jahangal to a wadi jahangal be bi adama wadbe jahangal ka pat andi. Man mona lawol mai. Nyende fere kujeje jorta wata mona do jahangal. Nden ka a yadi be bi adama do jahangal marngal mashaqqa jahangal sangal daingal on yadi ha on yotti a yimo be muyal mako na a andi gi kuji mako na a lari gi kuji tilimdi tilimdi ha mako na korko go yayi fa interview la o vi kai min wadai jahangal to kujadidi do kanai nandi ha muyal ka on andi dirta andata vurtugo mako be nasugo.

Seto o loti jude mai nde tati ngam o anda hattoy on jude mako mai wali bi adama do dani en do andi dani do ka yake fere dani do ka dumaydo ko sendiri beni o do fofa o bo fofata na bi adama anda ko huwata.

dina islam do majum haba himbe anda ya ka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada be on tawa yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redi on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o ya o do ya hamallu menon nyawndara mo viya do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallumen sam hunde de yaimande do hauti diri be jini kolo en de do hauti ni be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de o fetti hama ko ander sudu bingela renga de sabbe bini yaman rufa a fon wadi no wadi ba ku yam rufan ko badi mo fum ko don ba umbe vieta dum kiste ko nandi ba rewbe ragare man ya warta yam do dingi wurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do do dum nyaw on kiita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko wadi vurti abi adama vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe mai bana mazibe wadi lotan dum non non e non non bo yam jido bo lotan dum do mai to bana ni mgi gon bi adama to yiwi dum vurti dum to irindo do sina zame be wadi visit jido be hum dum on woni hama ko to irindo do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do warina amin jur hado fikko nisa yami man do wara hala yi am jido masinta to min heftatano min fitirta sina to min andi ko debbo